lang helo e pran, lang helo e chithi. Lasi, lang pache ho de tri. Kijuna lang arni vang ta minute pho pen minute gap an apor par clock pe mera puthot pang sam thuan si lang jun nang ji. Lang ka peso I aketili mate aphule along a mat si pang sam nang ji. Ka prek aphule along jong si lang pe joy thu pulo tang te labang soa lang che ho thu det ta hai. Dong kola pen lang tu akung araya long lang pachi tivok long le det nang ji. Jong si lang chi tivok do pulo tang te labang soa dim along bleaching powder mate aduk rig pen tai nang ji. Ninchi big ta, kijun alang ki bi alangbong, mate apule kaiketa diver nangji. Lang kachu ena huta, iripen chipuwok nangne. Abe kiding ketontang ahar.

inut pen ase puang deng long pen pini mongol rong pi pen kilun pon ason son lon jir kirot kapar ju pon ang deng ke pini lapan si kang ton iglo studio porn kang sam por phai pi rachi tim ke choklo lasi akashvani guwahati mahabahu ang deng pen karbia jai me ke lapan si kang ton iglo do me tak me kuru ang thu

0: Kung ba'y nimo nga ma?
1: Kulong ba nga musyo ko'y lasmuro?
0: Nung umakala mo sa andam?
1: Ang nung sa akong taragon.
0: Di na awray na sa'yo?
1: Dung niya wala'y sali. Dung barra ni barba bibar. Kiliyo dung prong sa kasi. Masin tang loob sa nusaya. Nangan abra'y sali. Kiliyo mo sa'yo sulaw. Nasang nga. Sa di rong sa basa. Rong sa may basa nini. Kisulung surung. Kuya dyan ni singga kulong ba'y.
0: Kung ba'y nang ni mga ma?
1: Kulong ba'y ang ni mga musidong si bara?
0: Kung ba'y

0: Wai nini mga ma?
1: Mba, mga sinis po na bro.
0: Nungu ma, kalam gun?
1: Ang din siya kontay aurai gun.
0: Dene aurai na siya?
1: Tuli tulbas si cimune wal. Wan ne petar, wan ne pol. Pla ne petar, pla ne pol. Kambet petar, kambet pol. Kulumbay.
0: Sabay kor. Pongbay nini mga ma?
1: Kulumbay nga musri bisa ngur bro.
0: Nungu ma, kalam gun?
1: Anung ceng di kontare
0: gun. Dene orang ini sen?
1: Ham buti dam buti set on evil. Ham buti dam buti set a grateful. All the king choices and all the king me could put ham buti dam buti together again.
0: Kumbai. Anau nung suni bunga mama.
1: Kulumbang mga tulay na pumaburo.
0: Nungsun, maa kalam nung sandil?
1: Ang gising.
0: Dela, kong naisang?